Mitumbo mea minde mea kabu venga makombe mwana ngoto dirumba lima toka mkuku na mbuka makede nguma puma na majene rubanga ambu. Yeah. Ombe titanjambi na siya kebuka mapanga ke makena kuti itambena minyambe chimine kengu bina kuchamina mapanga.